0: yare bia ne anu eduro nempo enye yare bia na doctor etumi hwe mi amikan mintumi nka se mewo eduro tatahwe nanso onyame adaroma ene yen nananam samafo adom entina ayeye
1: eye nana wanu kasampo ama makoma atomiyem na edien ni edien na ebehia efrisika ne eho akoniaba